kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli linje debe ifa buna gade na yi ka yi welo kugwe na nche kugwe okugwe na nche kugwe ga so yi.